Van zai pol ti la moi te karon rem tu te kha lung chuan ko shen zai pol ti ania ole tu na chuan zion fa te lom na ni ti la pyd headquarters bia zai pol te nan rem ilongai kha hawang u

Zion, fa telom na ni ti ila. Mga mo'y takamin ron o'y tu teka PYD headquarters biyazay pol ti aniya. Tuna tsuan ifapa tsoy mo'y ro ti ila. Lung tsuan kaw siyan zay pol tinan rem milong hay tlahawang u.

Hei hi Akashvani Aizawl ani tu na tanga hun rei lo te dar sari le minute somli panga a hian clear veil na hun kan manga tin daria ta hian chanchin thar hindi a puan de le milak chon kan ngai tha anga daria le minute som panga a chanchin thar sap chunga puan de le milak chon kan ngai tha anga daria le achan veya hian northeast news bulletin sap chunga puan kan ngai tha ho bokang

tamzo rui lo la phim khur la HIV chu ama in om ti ro shing nun zin konga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front so mi che ni

Hei Akashvani, aizol ni, tsumhadar suam pakata hian dan le shai kanun ki bati hun kan manga nga he huna hian chong ding pui chong thu. On free legal aid chung chang kan ngai tha angatin Emmanuel L. Chazualan, no pang dik na chan vo ti chung chang, asoy na kan ngai tha ho don bokani, tin chonu dar kad le minit sum liya hian chadun hun kan manga nga he ta hianin, tunge ruati ingay zong van lal ruati le lom zuali kiang te tenan sak kan ngai tha angatin Rose Parity la rosang lian le DJ Lelven. Himitanan sakkan ngai tla anga tin lai zun ti la zir sang zela nam tele mimi van rem rempui ren thlei tanan sak kan ngai tla ho don ani tin chonhudar hnia hian chanchin thar sap tonga pon dili milak chon kan ngai tla anga hei hi chanchin thar hindi a pon dili milak chon in an zui anga tin chanchin thar mizo tonga pon kan ngai tla zui bokang tuna chuan thirvel na hun ni lo hangang u

Hei hi akasvani aizolani HD lamaso makaniya hlirvena hun kan lo thlengta a tukina min ngai thatu zong zong te ni thar chube vekule voin hi zuni kuwa thole ni ani a ngai thatu te voin thlung taka hun mang turin tu sakna kan la na cheu tukina hen aizole chevela chon khu a thra a chu mero tam tewa jingkara tangin boruwa khalum leng reng veu mai tukina hen kholai dunga taksa soi zoi an thanem veva le te tlan vel po mu tur anom le nual pokani tukin sing dar li le min somthum pakhat kha ni chu ka voin tlai da ruk le minit nga a atla le anga voin re song hi dakar som pathum le minit somthum pali ani ang statement center chin che da ni nimin khan aizol chu lum lai berin celsius degree som ni pariat ha vo lai berin degree som ni pani ani boro ka nong om sa chu non lai berin za somriat ro lai berin za sum ruk ani akuweather.com in district kopui sang sang kochin tur atalan danin voin hian aizol le sai tu la lum lai berin celsius degree som thum le vo lai berin degree som ni pakhat ni tur na tar langa celsius le khuzol alum lai berin celsius degree som ni pakwa le vo lai berin degree som pakwa ve ve ani college ni ko le som ni pani champhai ni ko le som pakwa lung le ni ret le som pakwa na thiel ni ret le som ni long tlai ni nga le som ni sia ha ni thum le som pariat mami district hi tlemin ron da sang le dewa alum lai berin celsius degree som thum pathum le vo lai berin degree som ni pani ani khosin thir lok na imd aizol center mu lok ta nin voin hian mamit college aizol champhai ser ship lung le long tlai sia ha le na thiel district mun sang sanga mun tam zo ka ro sur the na za som nga atanga za som sari panga oma khozo le sai tol district mun tlem te za som nga atanga za som sari panga tho ro sur the na om boka tin khochin thri lok na imd aizol center mu lok tanin voin hian ma mit college aizol champhai ser chief le lung le district mun tlem te ya ro ba ka trek le thli nawak lo thok thei din muna om boka ni tukina police station le outpost rang rang report kandon danin aizol police station atang me pa pakhat ruk ruk awanga man anaya kulikon police station ruk ruk thila rin hen le poisa inbum na thil awanga man me pa pani an kol boka zonom outpost atang me chia pakat scooty ruk chung sang rin lel man anaya siha police station ruk ruk awanga man me pa pani le poisa inbum na chung sang rin lel awanga man me pa pakhat an kol boka ni tukin report kan shet thei china tang hian vai vakon police station le search police station ate vane thlang takin tang kol lai nei lo vani poratin hun lam longai thla vele thungila SLDC tanga tu kan ton dani nimin lama mizoram in eng kan man tam lai berisu nimin tlai dar nga khani in megawa assembly point pakat paruk kan manga kan man tlem lai berisu nimin sing dar tu ma megawa assembly panga point pakua pariat kan mang thungani tol chu nga tanga eng kan siam suona twiril nip ko tangin megawa somthum pariat siam suonia vankal solar tangin megawa ruk point paruk panga le ten sol solar atangin megawa thum point pathum paruk ta siam suonia tin kaut labunga tangin megawatt cut point

Hey, Akashwani, I saw FM Zawaiza point pasari at yung puan swa. Ani, vain juni kwa tole niya kan hun vay katna kan lo chanta. Mingay tatu tehtsi bay tuk swa anwang vikule. Program puang tu hi siya sa lun sang ikani a control room engineer duty nan sila nun pui. Ani, vaina kan tupuye ta. Tinrim laya tutluk na siyam hi huay si na doize berani di ani ang. Kan hun mandang turduan lo kilaw ngay taang, kan hun masabir dariyat ahiyan, zay fakin hun kan mga patihan fagnahlakan ngay taang, dariyat le minit somlia, hindi la, hindi music in at sunzo mga dargwa le minit somlia sa pla western music in at sunzo mle ang adar som ahiyan, zay rumoy huna, leng zim lakan ngay taang, adar som le minit somlia ahiyan, hindi lakan ngay ta vele tunga, dar som baka le minit somlia ahiyan, sa pla western music hun kan mang liang, dar som pan hiya ahiyan, zay rumoy hun kan mga leng zim lakan ngay ta sunzo mang. Dar som pan hile minit somlia ahiyan, hindi la hun kan mga nga, dar kat le minit somlia ahiyanin, metipual program kan ngay taang, dar kat le minit som nga ahiyan, zay rumoy huna leng zim lakan ngay ta vele tunga, dar ni le minit nga ahiyan, hindi la in at sunzo mang, dar ni le atan vi ahiyan, zan jin tar midday news mizaw chung at siyar kan ngay taang, dar ni le minit som tumpa nga ahiyan, sa pla western music hun, kan mga zonudar tuma, kan hun vay kat na tsu halaw top do na ni. FM zawai zapuin pasari mingai tatu zong song te vwena kan hun te min nile nga min man buiturin kan som tsewa tu na ahiyan daria dan ni azai fakin hun kan mangdo na RJ duty tu te hi mizawa kay ma RJ siya sang te kani a English ahiyan RJ Ofeli hani a Hindi ahiyanin RJ VLE hani a ngan zawaya nuam taka hun min man buik kha kan be se kan som mol mol chewa ni ti chuan in inom na chewa kha ni na lim ta ka hunin man the na du sang na ka lan bok chewa midang ti tam na som na in ni the na turin in zavain chan lo chwa le ula chan tlan hi ngai china ni bidang ti tam na som na ni turi chuan nin o me me the lawa su wangin kan zavain chan ang uti ina kan in fuya ke po chuang chuan ina ni chan ka lo lavedo na ni ti kha kan chai do a chuan kan hun ma se bia han zai fakin huna pathian fakla la moi tak tak kan ngai thado na ni kan langai thak tur te zawai nin tang kala na ti na sms ran thon do ta 6033373370 hi ani na kan hun man chung chuan in message thon thei renga kan hun nei dan zirin akar la ka la kan ngai thak kar ka khang ka ron chha sakle don se o ani ama sabira ahyan kazai chanti hla kan ngai tha anga maybe ma som twang in aron sa anga helai la chatak mai ani ake point ka do mm aris toy sa te po kalau than swa fo ani a joy zai de moya sak hi po hi ka do mm ka ngai tha china baby sak po hi a moy mm an hin ngai tha tyang

kan ngay thak tak kha si vanal omoyin mangai na takpi la asakani a lamoi tak mai ani chuan sms char hunte poin long halhel to karinga kan chai zoi zoi anga ron lu masak dan in do thian o du sak bik nei lavin masap pra mai ne maron langa omega sangte a cha sangte tu thai du sak na chibai chi sel na chani ni luat ni len nuam le aron tia ole kalom lu tuke nang po ni len nuam o chuan du sak na chibai chami kabu bok se a ela ra chi pura aron langa tu thai chibai le ron ti bok o nang po tu thai chibai kabu ka meng moi te hianin sia sang boi chibai duty nuam le haron ti boka ole nang po chibai ka buk che a chuanina hun man nuam buk o pakhat cha ka chhar le ang arjesia sang te jinglam chibai le tin hak te pabil khatli hanaron ti boka ole nang po jinglam chibai le voini duty hun nuam ti taka iman theina du sang na hlan chung che in ilhape le turkha meng moi te a par pari pu omega sang te ngur sai lo le tang kala ne ron ti boka ni chuan sia sang te ti tur hi si ze sang te te ron ti hei chu min sha chang thowa lo type sai pa te po ani ange ti rong hak te pa hi kan sha thia mangye chuan hak te pa ming moi te le chipura ela ra chipura le omega sang te te tan yao lao kan langai thale tur hi ka hlana nga in pali bi khian in message ka chhar chwa to awanga chan sak cheu ka ni o maybe ma som twang inal iswa ne na ti hla sakhi in tang khlana ngai tha sun somang

Ngay thak ta khalal iswan hena ti hla anya helai chumoi kati tupa ke ma pun college kan kal lai khanin I kan hostel devotion kan ne ya hian kalau sa vi al al to azin kar devotion anya zaya har to pani chuma se senior ti khan min ra ta asak lo the si lawa tiang vi khan ka she chak war wara lamoi le cha kati tak ani a te lai changa kan no pan lai changa ka du ve kha ani lal iswan hena ti hla thiam tak mai ran sa tu kha baby ma son tlangi ani swan message kan char le anga abda abak dang pani hi a yanin kan rek bung le phutanga o ke ngai te a khol shin yanin tuk chuan wam le a je sang boi ron tinang po le vo in chu ka du pathum te in lo duty don bo kangai thle le char char mayang chu o a rim chuan tu na athar ma ngai neng nuwa ma ti la kha tu sak po lo ple je ula he lai tun lai chu ka ri ruwa om reng maya ma se rem lo chuan pui chuang lo o ron ti a rim le rim lo kha chunya kan en velanga a omle omlawa thu khani sela te mala ma deuh hi chuanin playlist kan nei sa ami ang chau hi han chop chha thei te hi kan nei china library lama hianin anun la on lo chuanin kan le access thei lo mo kan lamang thei lo china chu chumin lo she thia manga chuanin ni ever in suidu te pathum kan ron duty ta ka chuanin nuam takin hun kan mang ho tlang anyang chu ti ro in phatsan oi lo kan ti anga chuan jela za maron langa ni hi chu message tweet chi han bularon chan chin ti kan shat kha chu wangin uluk tuin kan chha nge RJ sia sang te tuk tharvon lo chi bai ran tinang po chi bai ka bu ka che next song I duty pui tu RJ duty pui tu RJ sia sang te te ron te RJ van lali ne anin pathum ta le control room duty zong zong le duty officer mai lovin tin pu sang ma ma te no permission veng chang mi ta le tai mata ka hlamin thlan sak chin tu ngak te pa bil ko tir ta le uma twa nga mission veng pa pari pu pu e nga pa e nga o chi pi ang uda ta pa nguri sai lo sol eng antan sia bik ria wing kan chan sak na na pange duty nuam le herantia emoji nui sang laugh pathum om karon da ni fel chin ya sa mai chu emoji don te hi nuam ka tia kai chu chonin he in hun man na antina na te polo thok ta ola khatiang thalak ang chi ron thon te po kha mu anuam ka ti chin ni mo khang te po kha in ron war deu deu anga chuan na chen ti ve ngai lo tan ti kha ker kha ngai chang la wati chin te no ma mo anwam chin ka ti na ni chu a chuan joseph lajan puya za hianin kan hun kan sun zom do na jil za male ke ngai te khol shing tan lew lew kan la na ka tin jin kong abin ngai tha te nom chuan in jin kong zo tinwam tu atan fm zo o hilo bel chun zom zel ula in tan lew lew gron thanga in tumram tuang ta ka in khem thei na turin du sak na ka lan cheu ni o in pe thwai ro ti la joseph lajan puya sakyan kan hun in sun zom tiang

Hey, Akashvani, Aizawl FM zo waisa point pasari tanga puan chu anida somle minit ni ani a tuna chuan zari moi hun kan mang ho dona ni chinda ka soi tu ang khanin tuk chuan ti kan eyang a puar ping pungin ka lolet le ang ka katya ti ro chani ne ka soi ang cha khanin tuk chuan te chu kan eya khan puar ta a mase tukin chu tuk dang a in ke e tui thelo ni chu moi nge chan po ka shilawa tu dang a chuan ke e zo vek zela ka chang ang hima se tukin chu kan I tlat lo meya I ka chumul ve de nge ka shilawa eng po ni sila lengzem hla moi tak tak an ngai thanga hi hanin I kanin om tlei tlei mei tura han ka nga ya hale masa ber a hian hm tanzwali pui boin I cham reng mai ti hla sakhi ngai thang

kan ngai tha ta kha echam than zwali pui boi ni cham reng mai ti hla sakani lofing apalian zai kan ngai thanga ilar nang wang ti hlarun sa angama pho ani.

kan ngai thak ta kha lalfinga palianin elar nang wang ti hla sakani a ama pho ani chuan message te po aron lu chana ni ama saper hi kan chiaranga ama saber le dot o phatana hi tiang khanin inpol moi tok te teng kan chiarang ka ti chin kha if a play lung len thak ve anzai thiam hlom le mai ni mina puang tu te kha an ban thiam tak em tu te ni an ni miss rj ron ten thala ka lo neya RJ sang te chak chua RJ pui te a RJ so mi te an ni o an pathum khian a indot nang khian karon soi nga la nge an thiam hlom khop mai a chong chi thumin anon puanga heta fm zo o ya kan RJ te a po senior tha thiam em em kan chuan em em te an ni a thiam lo tv a lo mom le mai chuan ma mengmoi te hian sia sang bai ta ne moi hun pui ta daron ti pokani o le kan lom nu tuke adot le a hianin le routing izai kan ngai tha anga ka tiam chatang ti la asakhyanin oite ang

kan ngay tla ta ka e chram tan zwa li bui boyin te ti ra te ti re ti la asakani message cha ro ka ngo vi kung te han rj sang no segment akal de nual to sia ka ban ui tak em kain thiam lo tak zet ni min lam i chet la vel mo inwa inwam te reng nen chung te po feedback ka pe man lo cha zia lo khop mai ron tia nya segment khat chu kal to chwani na pathe na hi he achan ve don chu kan lo mang le ta renga chwani in feedback te po kala dong thering thawa o hun ala o ma ran sai ta che kalom nu tuk o chwan in thiam lo lo la chwani na pakhat ka chhar le ang pc de sika message ni ani hianin ajase sang te chi bai hun manwam o ig lama ka mu chin sia e playlist a ichram thanjali ka di mam pui ti la sakha om chwa ngai thai la ti rom lo pana pui lo ne o next ka ig ofili le rj v ali tin anin tan o ran te ol le kalom nu to kalau e nanga tuna ta ki chang ka playlist a chon om la wa ma se arem chwa ni tan karan chap chak lo ne on chwan ig lama te milong mu china ka thalak te kai lo like chi dem kan sot khau teng che chuang kan ngai tha le tur hi lal finger palian zai hani do na helai di chiang ti hlaron sanga helai hilal vul moya pau tu ina hapua ani hintang khla ne.

Ilai di chanti ilhak ngai ilhak ta khalal finga paliani na sakani alal ful moy pau tu ina pho ani kan ngai thale tur hilal routing design ni dona lc zone ti la aran sa anga message on ton to tu te ho mi in ming ka chai chwa to te mo a o in message ka chai chwa to te bi chi ji saka ev kung te a te ke ngai te te tan karan la ne Oh, mengmoy tiap-tiap lah ni.

Kan ngay thak ta ka LC zun ti hla le roting is sakane chwa ni china khan PC ji chikai kha ni na i playlist sa h from tanzwali pui

kadi mam pui ti in ay siyam tanzoli pui boy in ti ang tagmay min oya o kadi mam pui ti lay ti hamo at tiyam higan di em kapa haran sang tupi si da si kai ani a ang po ni sila pui boy lahi so ang po lao sa si ang po lao sang ula kadu em vek maya ama hizay tiyam higan di top tay lao ni ti lay ti ka kanon suy dua tsuanin message lam higan hoile look nga jela sama hianin ajcs model te mi dang po ke mi yang in an bai hlo mani ange an ri hlom e mai ron ti ai sai ti le tru kha bai chung chunga fm so ai ngai thangar ngai tu de tan oran ti ya ole van than sak thiamin ivan than sak chalom em de ron bai chung chunga ngai tha te hi lu em ema bai chung chunga message tan tu te point hu le zwala ni ti ha kan soi du a chuan vi kung te hian min program kha chuka shing nun nen in zum na thuk ta ka nei ve boka ka in mission vak lo amuna ron tel ve thela mai la omuna changin nam ka ti veng veng mai ron te avan lo bom em ilo entuane ma bul changa top sen khai lo omem ti lai ti kha kan zot le ve le changa tin kan program khani na zai thiam chang chang te an zaya tin na enge zofa culture club lam pang ti mo ti khan lam thiam jen han lam boka costume parade te anya heta announcer te radio lama thok zong zong a chang khan ti khan chang mi chang chang khanin costume parade te nun

Ngay thak ta kha shil a hai mang e ti hla ani a la chan himira te sakari a zam vela ra de pho ani a ama sa zo kami kha ngai zuan nang nen ti hla la nun ki bi sakani to na chuan lian thang pui zai kan ngai thlanga le na tlang dang ti hla ran sa do na he la hi lung len thak te em em a uluk tamin lo ngai thla o la chuan lung leng ve the em em fi kung te we sai zo tang kan hla nang e chuan he la du em em tu ka u a fak te sias ko meritang kan hlan bokang e

tu te emo zun sam ngayat lai ni len hi chu har big deuh hi chu om ve china ni tu ro eng po ni selakhang kha chu kan ta nan mi hlu te an ni ti na kha ani me ya an hlu te ma wanga an tel la wat lai ni len har ti kha kan ni a non chin tu ro kan che thiam kwar kwar ring karinga tong chin kha chuan chuan vi kung te hian in in vani lo em ka tel lo vi nei tur tu hnai deuh deuh in ei ei ma ya ka thik chu ran ti a kung te om ve la chu ka han pek ve don chian te reng che den mo yom hna kan ei ve che wang alu chop te du kha alu chop ka siam thiam nya ka siam nge nge don che ni chuan ka ngai thale tur hi kung te atan liao liao ka hla nanga min thi ka in bani lo em te ron te chu wang in alung te khalo dam sela lung dam lo hi ka lau em ema bb sang hun buin min chat pui via sin ti hla asaki kan ngai tha anga helai ka du em ema lo du ve point om no ka ringa tun ha ya hian in emmanuel amizo idola an than ta khanin aron salar le emo helai hi moi tak mai khan chuan ke chu bb sang hun pui sakha ka lo ngai thana sa to china chu wangin moi ke ti em ema lo du ve nam chan in ta ni sela chuan in tu na thom ri rum rum khain lo cha chuan rjv ania nya aron lut khain par khut khut mo ai ma ni lo nya o hale min chat pui ve sin tin kan hun in chun zam tyang

Kani tla ta ka min shat pui ve sin ti la pi bi sang hlun pui sakani chuan jila za ma hiani na a jese sang te kan tho na mun ka theng der to mai karin ai de in hu in nuam swa swa aran tia tin ekne si mu anwam na ro e heran ti bokanya ekne si na theina ton lai chu chamwa ma mo ama po hi e te min ama aya kanin ari na te an nei bel dewan gain dewa hi chuanin mo mu hi nuam na tukani chuanin na chu chakin non tlo zo zo chi ri lo te mani se in bulo oma nuam he mai ron ta kan du angin kan lo chon lei the lo zok che a iron om re lo lu tuka chuan in ron kala e tur te min ron kena kan lom lu tukani o chuanin kanin lu cho khi ngai chin sia nya ibula te kan chureng the lo wa rjv ali khanin a vil ne che in kan sha a chuanin kan lom lu tukani ti kha kan han soi non le ani fm zo o studio a hiani na kan listeners te min ngai thatu te in thachung ho lo in ron len the ya ei tur ken kher kha chu lova ma se in ron ken pon lom ta kin kan lo pom se do na ni ti kha min la sha sak don ya zama foron ti chakop mai ale chuan liang thang pe zain kanin oi lenga thin lai kham tu ti hlai ron sa anga jela zaman ei tur tui tak tak min ron ken sak awangi na ma tan leo leo kan la na nge

kan ngai thlak ta kha di len moi ti hla la nun ki mi sa kani chuanin hlamoi tak tak kan langai thla zel dona tuna hianin hlangai thlak chak te u mai kanaya i lal biak mwana zai ania ani hianin min hlan lai khan ti kha aron sa anga min hlan lai khan ti hi moi ka ti em ema asa thiam bok si a biang mana hianin in tan kan ron hlan don ani a chuan kan hun man te lo zo don ta reng me hi kan hlan nu nung ber ni se min hlan lai khan ti hi in tan ka hla ne

0: tunchum mei chepuala chuan chhiandun ti ti kan ngai tha anga anthu pui tur chu rui hlo le 6 man suana laka kan fa te filim theidan tur ani ti ania hun hmang turin doctor lal chuan moi le pc laram sangi tuikwal ilo somang
1: tun tum chu inkhom na hun thare o kan nei theido na lomong le mituro chanu
2: ni etro tun lai chu e thanu rui lo le 6 months ol na laka kan fa te hlim filim the dan tur chung sang hian ka ril ru he alo a renga ti ti pui che ka lo chak lu
1: tu ka lom di facebook mo ke po tun lai chu e helam hian ka ril ru lo fe chunga kan fa te helam kong ve ni mi pui mo ka ti tak sa ta sin na
2: rui lo le 6 months ol na laka an him na na pui mo ka ti em chu in te ril ru se le ril ru put mang dik nei tur an ole pa ten kan sir ti le kan kai swai hi atru ka ti khop mai
1: chu cha chu lom kan bible po in kan fa te kong eng ki ma kan sir ti ri min phu thlat ani wa ke po fa te zir ti na chape ki mo poi mo ka ti ve lut ka
2: ya kan fa te rui lo le 6 month kho lo na la kan film te na na chan kan la ke poi mo ka ti me ma chu ti lai chuan in no le pa tam tak ti hang kan fa te heng swan le chi shang shang la ka hian in an film to lo na sa ti hian chi lo

0: pa kan oba kan chik pe hi apoimo
1: chu
0: ani
1: poimo
0: pe en te mo ka ngai
1: to
0: to athina nu le pathen khatam tak chu ka fel bi ke ka tin ani loven mo
1: oh
0: e som le pai materialism bo ya kan bo to ni
1: we dik
0: in chu moi le enge ma hun moi ne ne me ti ang ti ve ze kan tum na hianin thanem kan nga ya chan kan la na san to kya
1: mi ne ang an ne la wang ti lau reng reng mo
0: khalai kara ke ni in mi an tum le khovel in tlan sang na kan tlan lai kan kan fa te mi ja he kan lo lo te te kan fa te tharau nun kha kan lo lo te te ni kha wa khan in kan kan e kan lai pa te tu zo te kan fa te
1: de chi nai so mo dam rem chung in kan chan the ti cha kha chu chu lo dam rem chung khan in kan lo chan the an nun an lo chuan in eng kim an lo lo te kha lo ya mo e de in te hi mo e kho ve la wan ram nai ber chu in chung no an lo ti a mo in chung no am te po siam tu hian nu le papa ka fa te po hen po mo kan fa te khan in chung no am ti ve chuang lo wa nu le pa min ti lom ven tum chuang lo chuanin eng ma in chung no am kan siam tum kha eng e rotling thei don lo mo ka ta khan an te te tanga zirtin tha kan pe ke van poi mo tak ti ka ri ro om ngoi ngoi mi
0: chuchulam hei social media man thiam dan zirtir te poi mo ka tia mobile phone te mang lo tura in kha be tachi ani lawa chan chu school a ten lo mang tang kai je bok sia mo e tang kai taka man thiam dan ni kan zirtir a athat lo na chin te le athat na atang kai na hi sil tam zo kila
1: ni e te ro
0: nge thil thar zil chang na na na kha cha ni aning lo zo ke ka ring a sin
1: dikchame ni e mobile phone te himo school tam taka yan a zong zong de thoi ni zo kong chu information poimo ma tu poimo in sha ti nga zong zong in sha ti na ti an ma he college no pang phai chu begin mo e ka phone poi boi te le khai zir mok ka tiang ding e phone lo khoi ti te ka ching ani chu he ro ma le kha zir ti ka va check deu thu thu zel mo anu home assignment ti na phone ka mang lom te lo tia yang khan enge tun lai a chuan in le la ma chuan in e he tu lai no pang chu in van nei to mange in study material hi in ku pha a oma te hi kan han ti le lok china he en ti nan e le kha bu har sa tak tak te thil an shat fi a lo har sa tak tak te po mobile phone atang ha lin an lo zong chok zong zong thei to kha bang ha lin mobile khoi su in ti mot thei thei lo ni lo mobile an khoi mul mul kha le khan lo zir mul mul ta lo ni bu sia mo
0: chu chu lo
1: donin in de tin ba ka mo tu tu le la ma chonin e engkim ya la chatna le chatlo ni le ta mobile phone to po e a chatna soi tur tam tak omra le chatlo tam tak soi tur ombo ka nga he social media a hianin pornography kan te mo he mizo tong tuan hur sual na kan te me chu he tia ko a hianin bo e social media hian tam tak hianin e kan fa ti hi shwai swal li hian ka shi chine eng tia malak zil tur nge ti ti nge tu ngai ka te khop me
0: we en te he til he mo ka ngai mo thapai sham au e he me thiam zok te le anna chang le mang chang she zok te hian in awareness campaign te he e ba sai sala nei sala he ka tilu to ka ni a chan chu ke ma ni nge nge po hian in kan du wang le kan tum wang ne lovin phone te kan han scroll a khata khan in tle rol kum so pathum so pani mi on ve tin an nu te ten han tilang mo kan mi zo no pang he ni si an om na background te han eni la tham tham ni om tak te na chi ka zo kha an kha e apoi he ka te te lo to ka mo an mi za na ki na e mi fel lo tok to le in zi sa
1: ti tu mo le in chi mo si
0: na tu mi he kan chan na sa ka ti ni mo kan thalai te kan chan na sa lo to ka hela ma hian in enge mi thiam zok te hian in tran han lan na sa se he ka ti ve the i cha mi tu ka
1: enge man dan thiam dan in zir ti ri a poi mo tak se da he a mang thiam te chuan in social media kal tangin sum don na tin tak tak te mo chung ko chom nan ten ma ni tin namu nan ten lo manga mo
0: kha ta ke insir tir tamila
1: tu ti lo ran tam ta chuan in nun chat fek nan le nun kholo na kong zo nan ten lo mang bok nen mo chu wang chuan in hun ol ti a e het lut tu ka mo social media hian kan chalai te hun ol te hi ala hek na sania he kan faten nun swalan dai na tur loka an

kan lang ay tata ka adi at chinem ni ti la hani a tan tak men sa tu ka h ban la na ani swani na tun chumatan swang kan hun kan lo do tok don tari nga tun segment hi mizobi ka jan hunung ber lo ni ta a bye bye kan ti kha lo hun don tareng maya chuanin minute nga hun kan la neya message ka charanga chuan lahi kan ngai thlang kan du tok mai donya ma twang mission veng message aron luta rj play le tur kha nang ma tan le lo ngai thave zong zong ta le ka chian ti veng sang sang ami te le ani lo helal din pu ya fal kon veng lai hei khat le son panga mi dai ni hengo ro kalau kalau ke swala ni hilo ko mi lo chhi tham mula a ma twang mission veng hianin ke chu ni min la mai tan bo ta ya ka kom pe vak lo che sin zai a zai chu kalau ngai thavel mai mayang ran tia e kai min cha tham ka ngai ni min kha chu a ke ma to ka hang ka in dei lo vel tu ka ka zai zo vel khang ka soi to kha lps serena lama probable host ru khanin ka va pe nga la e eng po ni sela mi lo chhi tham sham cha bula ka zai lo ngai thamana eng po ni se alo um ka ti shim shim ma cha ni na kati bai tluk che a min chi bai tluka khan lo ngai la i lo kal shim shim po kha i fel lu tu kani o ma twang mi lo she thiam mai te sham sham na chuan hi hi segment ma sai che lo ron tia kung te hian e o kati bal lu tu kan cha nga la nge e ri ru hi chu avan cha chang tak em tu ma nan hwa che ka ring lo i fel em mai ron tia kalom na tu kung te ma se ha cha nga min ngai angot kha ri lo nya min ho tu te po a ri ru cha vak lo min tu te po hi kalom nei ve tho mai the nya mishing hi chu i kan du zong te kan ngai nat zong te kan ngai dan te hin ang lo kho pati ro chu wangin nang man he cha nga ri ru cha le fil te min lo ti ve hi chu ka ngai hlu a kalom lu tu kani o chuan chhat le chhat kan in dor ton hi chuan ni e alo fu vel vek mai ani min ti chhatu te hi kan tu man kan ti chedo bi khlei nem ti ro min ti chhatu te ro an ngai nat om lo ve thunga tyang kha ani chuan primary channel lama duty me agnes vl nei thangi kan thlan sak ve ange aron ti bokani ole agnes si po he vaina te po kan han in muat thil te kan han e ho hloma nuam kan ti mm ani o chuan all in ti la marina van shall we write the sakin tan ka thla nan seu ka hla na nga helai moi ka ti mm ma marina van shall we write the sai thiam ka ti helai fu ka ti ve mm boka chuan jacob la shadringa pho ani in tan ka hla na in ajis ya sang te kani a kar le lama pachan adam taking ganin tong le thwai tura be sela chwa ganin ton le ma chu lo damin lo shi sel ula minang ti tan mal som na lo ni ang che uti in ka tha che wo ani in ngai om don lu tu ka ngai don lu tuk che wo ani o chwan rjv le rj of feli hunin long man pui zel don ya in rjs sang te gani e

kan ngai thak ta kha choi moi ru ti la nurse riveng ko shan zai pol te na an rem ani a ihlo ber ka tan ti la kan ngai thavele nga north wala pai pastor bial zai pol te na remanga he kan ngai thak tur hi tun trum zai pol huna kan la nung ber tur ani tlaidar li a hian chanchin thar lang sar zual kan puang chuak don ani

voin nikwa tharuk sangni somni paruka kan hun tho ni na kan lo chan le don ta a program puang tu hi bilbyak zwali kani a control room engineer duty hi joseph lalrem rohata ane kan hun mandan tur duan lo puangila dali le chan ve changa dar nga a hian zaya fakin hun kan manganga pathian fakna lamoi tak tak Judith Lelim Ruati, Chris MS Dongkima, Le Lelumpuya Fanai, Tezai Kan Ngai Tanga, Titsuan Dar Nga, Changadar Nga, Letan Vea Hian, Hindi Lamoy Taktak, RJ Nuboy Hawin, Kan Ngai Tadonani, Titsuan Dar Nga, Letan Vea, Changadaro Ka Hian, Sapla Kan Ngai Tanga, Daro Ka Changadaro Ka Leminitsum, Nipanga, Hindi Lamoy Taktak, kan ngai ka chun zom le ang ti chuan da ruk le chan ve changa da ruk le minit som li a hian chan chin thar mi zau chonga chiar kan ngai thanga dar ruk le minit som ni changa dar sari le minit so ma ngir ting hun kan mang don ani ti chuan zanin dar sari le minit nga changa dar ya tin kara hian FIFA World Cup sangni som ni parok thelok na chungchaanga live discussion interaction program Akashwani Aizol to anabuat sa ito na mingtan sa nga lengzem sports writer le mga ihlima Aizol post sports writer din hunan run mangang mobile number 9612-588-677 ahiyan hemi hun sung hiyan SMS emo WhatsApp emo inbeak po tayo anido na ni titsuan dariat ahiyan san sintar ng sarzwa kan ngay tlanga dariat le minit niya sapla mo itaktak kan ngay tlanga dariat le tsanve ahiyan hindi la arjus joystick kan ngay tlanga titsuan dar kwa chanchin thar lang sar zwa kan ngai tha chun zom don ani ti chuan dar kwa le minit ni achanga dar kwa le chan ve a hian zai re moi hun kan manga nga dar kwa le chan ve changa dar so ma sap la moi tak tak kan ngai tha chun zom le ang zali na kan hun to be ra tan chuan hindi la kan ngai tha nga ar jeno boy hawin hun kan khar don ani program hi chol bek thila ti dang lam thei ane

van moi vong vong em gan ngai thak ta kha jaka pa pathian ti la judi lelem lo ti sakane kan ngai thak le ma in vi kung te message chala om le a he ni china sia sop hak chung sang wa ka khan ka ri nang nge ni a chun de chek chuk che ania ka ri ni in au si ran ti a no mi lo mai la ka vol ve thei te po kha le la ma a lo to ra ni hi ka ti ta zok me Oh, ing po ni se kan vua rei lau lau atara ma tlang a mission veng judi ti mi zau idol kan tes lai khan ka du le ka bazar pui thul anin theng te ka han tha ve chin ki po ni min khan po sang le an thang a kha ka mu daruk theng ka lau ngai kha do no miss RJ tu ber ka ngai ni ang o ran dia ke hi RJ bi ze ti ka ni a ni me na kha chuan siap swa ran han tu kha ka ni a po ma tlang a po ka mu chi a kanin belo na chu anuam ka tv kung te te hi omve phese chu nuam an wahan ti don te rengem tro kan zai kan ngai kha chun zom lenga na lom pu ya fa na in lal pa cha se ti la kan ngai kha don ani lal pa chat na lautem to tu zong zong te ta ne lai ka la ne ngai thang u

kan ngai thak ta kha lel pa cha se de la le lom pu ya fa nai sagane min ngai tha thar se te nom ta ken fm zo oi za poin pasare za ya fakin hun kan mang me kane zai kan ngai thak le ma in he jela za ma hian rjb se tai lam hun man nuam oi zai te le tur zong zong kha i duty pui tur nen in pathum tan le control room duty te le duty officer tan le uma twang a mission veng le pusang ma made no permission veng thanga mi tan le rjv ri mai lovin zanin duty no amole ran dia he jela za ma po tai lam se bai le vein lama te station lamai local ding ka sha ka sha chaw lo chuan ni reng em kanon in puang la chuan ki kor kha ka ron da fat tur anga yang o chuan ma ta pu ma tuang a mission veng hian hen te hi lo ni miale mo miss rj ran ti ani chiang mai kha nge mai kha ka ne in tiam te zai gan ngai kha chun zom lai nga la nga thin lung in ka fakang che te la christmas dong ki ma sak kan ngai tha don ani min ngai tha tu zong zong te hela hi in tan kana ne

kan ngai thak tak kha thin lungin ka phakang se te la Christmas dong ki masakane zai kan ngai thak son jom le mai nei jela zaman RJBZ imo uma tlang ka lo pu so jong nai ni kha arandia mission vein klang wal tom ngai thele fel em em ani kha rondia ani e uma tlang kha taka ka mu kha van nei ke inti chu tho shan ne se a asamsein na kan mu phave shim shim ba ka van nei double ve ni ha chuan mengmoi ten bizet chi bai duty nuam le ron ti a mengmoi te pot lai lam se bai le zalin hun min man poi tur hang kan som na le vek sewa ke ma bi ki kwale chan ve thing kha mizo segment ka puang don ani ti kan soi le ni zai kan ngai thachun zo manga judit le rem ruwa tin kan pathian in min chuai zel chin ti la christian la bumi karon sadona ngai thato zong zong te intan kan la ne

Cultural lam la hitop man soi point ka tel duang atia van lom om em o kan thalak te po voi vial tura ngai la tara kan dun be fat kha kan lawin be se ni jela zaman vo in tai a zo nge nge ngai ang chi kha ka boi la ni run tia he thalak nen a boi a na ma a ge kor choi nyang so thalak nen lamaron proof thap me ya chu ti chu chu nga in boi chu chu ngai law ngai la chen te hi a lu em em a nau ngai ta chun zom zel po in kan ring ani o zai kan ngai ta chun zom le nga soita kan kan he la hi zai a fucking huna kan ngai thang nan ber tur ani to do na ni la lom pu yo fa nai choi moi na ti la hi ngai ta to zong zong de tan kala ne

Hehehe, kas fani ai zol FM zo oi za point pasari changa puan swani tun chum segment a chuan ngei tling hun kan mang do na Israel al biak rema lel rat feli le lel muan ki ma pacho te zai kan ngai thado na ni kan nangai thlak masak beratan lunga phang ti la lel rat feli sak ingai thlang u

kan ngai thak ta kha lung lung ka phang te la le rat feli sakane oh elze sai la winu bi zet ngai om nu i vare re veran dia elze sai la hi re re fe gan di deng se elden elden pu ya fal kon veng lai de bon ran langa ngak te pa bil khot le te meng moi te te jela za ma te zong zong khazan lam si bai gan in bu ka so te gan ei puar ping pong to le mem oh zai gan ngai thak sun zom le nga la nga Itam ring mai ti hla len wan ki ma pa cho sakan ngai kha don ani fm zo oi za point pa sari ngai kha do zong zong te intan kala ne

kan ngay thak tak kha sel da an ka ti hlalel muan ki ma pa chuaw sakani ale tuna chuan Israel bek re mazai kan ngai thale ngal do na ngaching khwal di ti hla asak kan ngai thlang mino shetiam ola singkwal di aya kandam takin mangcha kan thial zo kang sutara azumi ma zone evi kung te message kan chair le lo longa thili an soila chungkam thiam tak mai han mi inial le zat mai che na thil soingam bo ni law aran tia ei nial bo ni law khachu in soi fia na chungkam ve ka ngai nang khoi lam la nu hinge a khoi na mangi ila nu chu ila hun reng message sha khan minon chil rute da ro gan she ve chak ra khoi ber district a hian ni ila hun reng ni ole dam takin mang cha de la Israel lel bek re ma sak hi ngai ka tu zong zong te in tan ka la ne

kun ngai thak ta kha cha tuan lim na ti la ming te chang te sa kane ole zai fakin ho na kan langai thlan nun bela tan chuan rohlu i swa kane ti hla nel du sakhi sakkan ngai thadonanga rohlu i swa kane ti lai hcsa sang ora phuani a ton thlenga mizo te kan pun khom to na chuan kan sak tamte jinga me khania ngainom kandau ti nge pokaringa ne ti chuan daria ta chanchin thalang sa zwa kan ngai thasun zamanga daria le manit ni a sapla arjes park ali havin kan ngai thanga ti chuan soida kan khan daria le chan ve hian arjeno boy havin fb lama kan lai fanga arjes choice alung dum la te kan ngai thau don ani ngai thatu te lo ngai thasun zam zel ola tin ro hlui swa kanai ti la lo do sakhi sakhi in zawai dan ga la ne

kan ngay thak tak ka DJ Lelven himin zai remoi ti la sakane ole minute som panga chazen zon kan la neya zai kan ngay thachun zum zel do na soita kan kan milaw ngay thathar cha denom takin zai remoi hun kan mangme ka mizau zai thiam tak tak te zai kan ngay thame kani chuan elze zai lo hian RJ no boy thala karon than nap me ai abikin hemi lo ngay thak ka oron tia luk de na ngay thani o he jelo zaman anje bese tyang de so arantya insum te arantya za thak reng reng lo toro mi nu la rim ve te kan che ve cha ka lo bi ko te nya joker lel sam la va vo in so ai ti hero khop mai kan anje ten a mo ya chi thlum an lo ta da niang no ma ti khop mai ka thik lem la arantya ne ke na vi kung te chu long nei ka ho le vela ka lo ve thai to dura ngai la a cha o me tu thik tu thik ro la ve kong te kha ni ve tat tro ba pa te pol lo ne ve ta reng la ve kong te thik don ai jang kan chen mai ne ang chu ale zai kan ngai la san zam le nga la nga el zet sai la in du ta ka ron than ar van ram mo ya sak an lung leng ve nge an lung leng ve nge yang ti la kan ngai tha do na nga kan om mun a chang kan om mun a chang cheu khan kan lo zo ma nga a big to kin arjang boy tan khan ron thang boka luk de na lo ngai thang be seng o ngai tha do zong zong te in tan ga lan ngal boke

kan ngay thác ta kha an lung leng ve ngay ang tila ar van na moya sakani a lz sai lawin du taka ajeno boy ta na ran thanani hey message a message run om chun zom ngala no bezet kalom no to kala than min ti chwa saka tuang de wino mutui mang chale fm zo oya lo let le vatang seran ti a avahan lom om chinem nukte pohi ul lek lek chin mai ole dona chon unda mathlan kan ngai thave thung dona didi ke lama chanan ran thang na pa ka chan pa se na ta na ran ti a la than segment ka chuni chana ma se kan du sak ka du sak zong anti big ke don ye moi la me the dro SPE bi man som tuang in lung lai lung ren lo to de la sakan ngai tha dona ni hela hi lo du ve tu zong zong de tan kala ne

kan ngai thak ta kha lunglai lungril lo to de la bimal somlangi sakane ole to na chuan for khothiang eng kan ti do na nga for ten i chaw do na do na por wa sur sing singa pon lam tu na inge din mun pe chu ka sha ho lawa ma ro chu mawrak te vot chuk nen hela hi ain me don rewa hela hi rem pui ral te le din din te tan khan gan than sak nga de me se chang e tro le lian moya pat swa for khothiang eng ngai thang u